0: Tingin ni ka na kaloy.
1: Apa ni ka na kaloy?
0: Kasi taipa may bayinan ni pare kaloy.
2: Taipa ni iris-iris na pa ni aloy.
0: Aloy. Ni boli ni nang kamo nyo masak na to nang kalotor.
2: Iyo kada kini ku saring ini mo yama-yama ko na tinatomo ni ba bunting.
0: Sabi mo rin tadi kaloy mo.
2: Ikaloy mo no lokal.

0: Dere mo na kule.
1: Hindi niya sigap pasigangan. Hindi niya sigap pasigangan. Hindi ka muna kanyari Anna.
0: Sibilangan rumpulong nga pa parasing.
1: Una, dambayar mo sibilangan rumpulong nga nang.
0: Sibilangan rumpulong nga nang.
1: Iyami. Saya pulang eh.
0: Mga kasi.

0: Kapakacaping na Dr. Tom.
1: Pakacaping Dr. Tom, may paneliti Tom.
0: Nagapali, bagay po. Kasi na niya napatang to niya.
1: Tokoro. Hey, na dyan ah.
0: Pagoko, ajin, tunakan na laguan.
1: Racha-racha, ginila.

0: magamay.
1: Ano ko po yun eh, karatero ni
0: Pablo. Pero ni Kadoka.
1: Ala, pa ila, buso.
0: Ito
1: ma. Ay, kasi ni Pastao Pura na. Nanay, sino mo lang tedo.
0: Oo, ni Pasiko Mika.
1: Nakalaman mo narang bisa na din ta riboko.
0: Ang mga ko riboko.
1: Ayun, riboko.
0: Lakbus na.
1: Ang juro na mo na lekang.
0: So,
1: at kepang eh. Erang

0: Tinro.
1: Amor ang tinro pa matisarin na yung laguna dongan-dongan.
0: Huling kasayo po yung tututututa sila ang mata.
1: Penasaran ma? Sambungi, sepolki.
0: Bagi.
1: Lengkay.

0: Yun ika na, chuet niya doon.
1: Pache na di.
0: Story ba, wang mata tayo na
1: siya. Chuek
0: eh. Enjoy.
1: At talibog, ito yan na siya main.
0: Tidak, yan lang eh.
1: Liwak ka mo. Orto pa chala, chala sempurna.
0: Dulu si kanak kuki. Sekarang si bokoy.